0: Abdi mah hoyong eta. Bari neangan ieu, bari neangan hakanya, da aing mah hakanya teu bancet.
1: Oh, bancet.
0: Kabeuki teh kakara, wing menikmat dahar lamun geus ngadahar bancet.